0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupulnya buige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar do bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru do suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kujaku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tuh buat tanya nak ya dia gak bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mak nya kena micu mulut
2: nadai yati baru nanti nadai ya kelama.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya buige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penu kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tuh muncul tinya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manais! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!